0: Alright, take a safe film, which they can never go. It's a ton of candy, rich and say, come, it's your bona mambia. Good morning, good morning. We're gonna call in a quabo kiribuya, but if I go to join Bonnie Gomorobo, you know, you guess, I guess, you may get safe, Emambiga, Yabonikerora Monichan, Kombukari, Sese, Nekero, Toguchago, Korea, but Totara, Korana, but having a name, but Tebe Sega, courtesy of Chesa Chesa. Chizacheza kwa kwa libagali ukwebwera kwa kachilingi chiribu emia eyemo. Ima mbiji gaya bono. Chizacheza kwa libagali ukwebwera up to 100,000 Kenyan shillings instantly. Gabu gabu ima mbiji gaya bono. Na konyorebe sejiga nigeri raisi sana kugenda asisi miau. Obate *779# alafu ochoregi saifem. Buna station yao kurabu ochora number one cheza box. Ochore gati ya box nambe ya mogu ika nambainya. Na naboku enyo lalibaga liokoba umubui imambijiga ya bono. Wege kero toge enderere tena gotenga tuguche gukora. Ye kora gaigange na 50 na 55. Gwishtoro kwa li draw yeto iyo mwelio. Asi toko ena na e bonus ya 1000. Gwiche sabanto ikomi imambijiga ya bono courtesy of cheza cheza. Ngoge endera go participate na boko nyoranga na yo mobui ima mbiyega ya bono. Boko nyoringa toga na iria smartphone, go sechi bundle si, go senga ki umanya go participate. Nga na boko tumeke sime ya go oge ende to direct to watesta 779#. Just like that. Ocha ke enaye na boko nyoranga kwa bere. O mobui ima mbiyega ya bono. Iga so chiteka less than chiteke merongebere chilebosyo. Go chitolo kore dreyeto yo mwelio asechi bonus. Ima mbiyiga igo yendela kupati space na boko nyoranga naye okobo mbui ekeretucha ukura umuro bilio. The meantime boy igo tigana watachisi mimbara ibali moku ganilia ima mbiya ingia. Igesa halo.
1: Kaya shwani kwa mbuga.
0: Eee.
1: Kwa mnyakoli ya base.
0: Yes.
1: Kwa watiro mochikorobo moja jefa tunasuti ya munumu unu ajakiri nyachua.
0: Hmm.
1: Ya muna sega siendi ya na wango tegereta vio wadeta mangana vya kabisa. Nanga ninte ya vya kenyaro gerigiage sabakwa pola sogo sivita atamoke ugrugunga na vita alimakuri wa muenga.
0: Yes.
1: Tule ya mo kabisa numo gina nyasukuta nasirete numo gina ujoji nasirete. Kona makangu ara mango mwano mitra kitoko tebanga ngaki. Sanya sae egi ya kietu tu anjira neto kenda kumo sababu tambi tiambu ya wa watu wale mambi ngia nae kwa kwa ndo enda wia cha kiru mundu kurugunga nere gratis manyanya nere matomato ere ni ya kundinte imati ni masese kachuchu kamo chorua na iwa nganata ya tikoweko mwane studi tu yamo kwa nkabisa te yu toko kanga nere nyabuti muamba kifaru mwenyewo mchuu mwiko yuchuna na ilini oye te yu toko kanga nere Vincent mwanyi mwano mwundo maewa te yu toko kanga nere bonsi ipinga watayanga ki watu wale mambia ngia nonye mungo olio na alo wanyi toko kunga omole meli mbia mwano.
0: Okay, mia mono. Alegesa?
2: Alegesa?
0: Yes.
2: Wakia so mono na madam muri sembu yole.
0: Kai yeri ugire ready ago aki.
2: Timbu ati.
0: Agira gago mo konvini zubi. Tobu ati ready kaki ye koga maiga bumpaka ndiri konyara koigwana. No na ni to wa dire dio oro uko ngai ni mambiga ya bono gakye imagine sai njira bono sa kuna moja kwa ngire ku ngai ni riri itukeri ndiri ko bali tambe za na sori. This day is going to be a very long day for you. No saying akibona aligesa
3: okire disa
0: muyamo no
3: sa ultimo grano mo ka tenya nda ko te ya na te dice jonsi wa toge ni ribu ye go mo ko ko mo ta mo so di na ande na ni o ju ko ko e ti mo ni tu ko ni mo rende na ande ana ti ande bi jo bo ti no ne ko re na ne mo go ba ki o ne te bi o mo to ko ro ka i ti ni ni mo mo ko ro ba te bi ma di ni ma se se ni ma te ko le ko ba ta le to se bu nta bo jo jo si ri mba te bi ta mo se tai bien kana ya mondo fundia jo sukuru mo ya tarika ni o kenya mo tegi mo sa tuni mo ina mendo bo mo yo be chaira ri ba tiya pe ku ri geri ante yo mo togoro ko mo jo akari ku ri geri ara kianda
0: na ke ku
3: batai mas tai ta ni ende ni ko si mo te mo ina ni mo te go ko na ko wango bo ti ti ba ta bi ku ri ambe mo
0: Miyamana sana. Na yotu wale lituko ligia.

Ngatero kwa igao kuru kwa nga mimina na kutero wa parokia ya Munyihiri ya Nwarite Makuburi, Dar es Salaam, Tanzania. Kero chiteka chatekiri kumine mochira gechinsa ii kumine mochira wana mambio murubulio kubuatia no murubulio buka buka kolende na batebe nga ngoko ratuwa ringe droyo mwelio ya cheza cheza nkesi yoko yuburi nga cheza cheza cheza cheza ne kereo ego kwa chibesa chikuru kwa nga up to 100,000 Kenyan shilling sema mbiga ya bono. Okay, na konyore besi yiga nigiri raisi kugenda asisimi yao ya koboko ubate star 779 hash kuruwabu ochore gisa FM onyene ntunda ya gintangani kuparticipate na kuruwabu ochore nambeyemo yuere cheza box chora gati ya box nambeyemo uika nambaynye na naboko nyora liba galio kuebwera uika chili ngechirivu emia eyemo imambijiga ya bono na batibibu na ngo chitorigo kwa lala edro yeto yomwelio asichiteika isano chirebosio toko redro yeto yomwelio ya cheza cheza ekero tokoena na 1000 asi abantu batano actually tokoena na 7 to 5 1000 tumana gukora umurubulio yoyiga higo na boko nyoranga kwa biro yomo pobalia batano bauchiko nyora 1000 imambiiga ya bono kero gendete guparticipate ya sumo chizo higo cheza cheza star 779 hash alafu rindo chore gisa FM ni radio yago kura wabu chore gatia box na mbeye mogo ika na mbanya kero wacho lirecheza box na naboko nyola libaga lioko ba omobui ima mbiyige ya bono kero tuchigo kura omuru lio gesa alright yes

Kabuka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasae na uchakari tuko. Sisi nuwa imeyigi Safe FM na

0: Musubati ni gabwate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Ekero musubati yago kina, efamile ni gego kina, na ea mate kogenda busio. Ayaigon sinigago chaka, numo wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchi kirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo novo konyi wichibesa chaka esabali yao ya fanikisha asoro sagia rondaruwensi rubengi ya Equity rurange naye.
2: Fanikisha together we grow high. Fanikisha.
1: Father in charge, Our Lady of Mercy Kibiriko Parish, James Obaigwa, nigakwaligania abangina ase semina yoku kwanera amangana au awa ya abangina. Gati yabo obokina kimoikabuna omongina omu katoliki, family life, na boigo amangana ye afya ya obongo, wose mental health. Nejumamosi yeye chitaliki emerongeta to omutinyo yoga tano, umwakoyo o 2026, Kibiriko Ibara, wachakachinsa isato chama Zambia. Mtoto wale abageni abubago chakoto semia mwensi muhaliga niwe.
3: Basi pano matikira lino se subere tengo kwa ligani ya sumo nubloko rukunga kanyaka imarago vega ya vana maleta ane chengo rukunga suru bimutuli rastas ayano niko tuko tuwale kioge gotili ya kioge kende marago vega ya vana nonda igasi studio maiga yoko vama na Janet yu hiraba antu chibesa lakini chibesa atikali ya naturi nyechi nyingi kumetinga nga ichibesa ichibesa ina nila achi nyingi mono kima na indiro na achile igasi studio na vana basiko kwa na mangana magira kirenye tupu atie nibu kwa tupu atie basiko chukunya kubuko yotumeka abeko bakong bono kokunya kwa manje gas studio na ichi basanjira atigire gaiga na nche mbone takwana na bone go igentu go kera gara nche nane ne kro muntu rateme kuirange gatambukiro gyo kugenda sista ni kwara manje bono butuko basanjira mbwata na taka ko chiena na mara moja karo na chiena ni deigana ili ne bono kuwa bunge ande bintu binde ni mbati bintu ta toko kwana ga ntara kwane bintu chibaza chiati garante ke toko chiena na biombio kera nta chiena neti ego chigo sekuru bai saine ebaye yebase kitangane bwata ne kiribu 10 ndagete ko kuni yabanto abana ko ikarita ngane nchenane menye ko gandrega ntuke ne kiranye ku kire ko yera star 779 hash oko gandego star 779 hash okurwabo omanya ko choregesa number 4 neregesa bwana kurwabo omanya ko ganda chorango box number 1 wale tu kunyele mga wabega ya bono tu kumanyabu nanga kie kia wakia ugego wabu kuna box 1 bono kurabu tu kumanyabu nanga kie nga ye kia wakia ukele aigano kuchese tuku wajida se box 1 bono uwa kunide gabu bono ebati umu ntubune kumwena umu ntubune kumwena umu ntubune 100,000 wale tu kurabu kia mantunga jiba ya zanjira oro gura kunindo umu ntelifu 10 manyako kia ndresho gura kunindo umu ntelifu 10 ege ntu yuku mantawa kwa rangelinga na boko nyono kwa uwele rebe sende yon sibe sanchira bani bali baku uwele ilivu bani bali baku uwele ilivu 5 ilivu 10 ilivu 20 ilivu 100 wako kukunya kwa mama na ichi marago bega ya bani tatakura kunyo li tangani nga guikali tangani umanya nchira kwa kenda star 779 hash umanya kwa kenda chwa option number 4 karuwa chile kapu number 4 abunegesa wano kuruwa umanya kwa kenda box number 1 karuwa jila se box number 1 bono libo libi ntubicha agete kujibono bono ntarachi kukwana mangana ndaka gana atako na jiba zashara jitara ye kera mbauti ya kike kujicha ili nilibo na kuruwa butu meko kandere na mangana ndi kikara nara achite kura tuko maite nara libiye miya kemero ngevere achite kura alie viyasi senga jina nara libiye miya kemero ngevere bono nara da atako nda kunde viyasi vile vina akolile bono tanara kuira nga se kera mbauti minyako kwa nitele mangana ndi kenege se fem nguwa ya manye getinge kera mbauti ya kingure na gocha nge aba ntu manye kwe banga mangana ndi
4: Hekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sebi nyoro
5: Omotegereri karibu wa sumo rubili uwe kerambauti kigesa tuwa sike rukiri na valia ke rukiri nkuro kwa Geoffrey Yondigo, umuntumia, umuntuma best, umuntuma nice. Haba sacha bawira abubare, abaraibe kanisa ya moni goba siye keraba kristo isiko, ase bago kano bachalitubo okorua. Kerambauti kuruwa sike nyurukie bate nyame socho sublocation magena kise county na mange.
6: Sacha bawabiri moigwete ni goba areto bokongu, aiga mage gaba siye keraba kristo kanisa atiba nyara kwa soa ime bachiko sasima. Aiga ne keraba go pi ingango wa chorti wa waisako koruwa na wasako uruwa morai egente kigani waki ya wake kopete liya wakiru soko ikaransa isiko kwa sasi meraroro ekeraba gambiba igweta mangana ayo ngabona wa kristo isiko basiye keire kawaso agateli morioka na kagenda waka ase kanise yiga ase wali katichi chumana kubune wibuli evi wana ekera ya nyawarekani tinga wanaende wane kanise yigo ilu baso ile ime kabaja kete kwe munu kanibaka tewa nga morore awone tara manyekana ngibara tewa nga naende morore ayiko boli ngangieko keraba anta saja wabiru wako kera wako siye kera wako kristo isiko na kareto watanta nuwa seke nyoro wana banto kera wako rite kanisa waso ya teka teba nga manta wako ruwa marimo vyechi kanisa abange ni wako jiwaba chanda chinga kiwa ikire kati wako tako wura inechi nguru wako jiwaba siye kera kosi waso wako wako liye vinto vinde vita iyo wana ya sinyine nga ya banto wako sabwe kanisa nga veka veka ekare ya vekiru nandu waso wako tako wura ino emba isa nereti wura hai watako wura yobune chinguru nga wabero angu nyasako wanyaba Yanga banga babago siye kerava kristo ke isiko wa maetenga nyasaye bago korera amanya nga banta baigatari warau bago ekorera agai gostei warau bago eto gostei warau bago esasima bago sasima monene nobo ngaini uweigoro na uwoko kera buara ae kanisa ango nyasako wanya warai batika kore bitu ambubu nebiga egera banyareko tiga bantoba monene wa sasime
5: Abantu bomuchamo sobeti ni gobali giretia sana mayabo samaga yumu subatio yomokuru wa seke nyirukia nyabura ire ati ndete asare gokora ebichieno. Kerambo tukuru westu mgirango nyamira county na mange.
7: Abantu bomuchamo sobeti ni gobali giretia sana mayabo sa aiga magega umu subatio yomokuru wa seke nyirukia nyabura ire. Musubatio yotindete kegima olegoncho karana sumo cho yomu sobeti. Ni gobali ngena abantu gete ekero baro rangabono umu subatio yoyere ilwe chinguru kegima. Waka motiga abuona gotama na kwe. Bacha bono musubatu ya gachaga gutigara gokora ebikone bitana gokorwa esa ense etongwa asomo choyo musobeti na gokore bisaisi bire bibe mono egenta bangina ba musobeti kabacha kuligerere bakaimo kane kerundo nechi eso kurinde keraba tema komobisia mongino yotare gwancha age kona kore tenkeria nganigo abeto gokura na kokwana mangana go chana ya kogenda egenta bangina ba ondogete na ande bagakumia kurinde ekeraba muragete bacha kurwa chinse mochage simane pigibigim, nabubache teko motori ya bakateba ngayaya omonto yonintuwe tuwa morenta, ngayaya bono na inde tigatu moiranie. Ege konenkeli ya bamuraba bakamoveke pigibigigoro gako minyoke uwa uchichinse mecho chanyaburaire. Ege ntogia tigarete abantubo mochomo sobeti oge ndrate kukumia na kumata. Wantabange mbara getege ntege kiara bago teba ngayiga talibuya, obonobo soku na nye mbantoba nyinkanie kero montago tinda monto mosubatiga, talibuya na inde tigage ndega ambire elindare ndama sikani na inda toreke kuruwa somo chiyomo sobe tine kiramba uti kago seka sana kuruka kwa chakoligi obo tatibonde obu wao
5: Abakoli biashara bomuchi o Kenya nyime ya Kisii County birubale mayaga yabana bakebaso iraroro bachakire gutaburia bante bintu kurwa kobako musiki tubikira mbutu kurwa sechin semichi na mangi
8: Abakoli biashara bumwe amwe abere mo koiwa kurwa so muchi o Kenya nya nigo bai cyane tegoro yabana bakeba bere bago so aso muchi oyo asenge njo bai kire baona bakare gutaburia bante bintu kurukoboko aigan ekera ko ro muwa umunta kuria no nyene mugati no nyene rindasi kurende bago ikange banyara koba bakumusaboko barina banyara koba bakumuta ori bako genda nigo yabaire gento kyo gukumye ke kogera abana aba bakebona abantu mbamanyetinga abana aba bayibori babombaro inkiye kogera batari kogende skuru ege kogera na abana bakeba soira somo chiba kunyagweta nana nekerekera mbuti yege ta somo chiyo yekyanyora ta abantu bagejiri neri nganirio bakaba ikeira umwa abana babere babeto bakomokya makweri ekero abana aba baba ireteroje nganu timbu bago jwa ka kurende bagachibaga tuome bimwane bikabiga soaroje kurende bikababiko konyo kurwa sama chayo bono igo bari gusabanga tiganga abaga naba tene nelibomo chioye komiti naba gambi bali naba etana nye naba skari banyare kuligere libarusi abana abuwa somo choke nyonya abana abuwa abaibo libaba banyare kwa baba kumanyua abaibu eskuru ya kogera wono ya ike ire ekera abantu baba ire bago tuwaru uwaba nye kera mbauti kia betege kuligere lidinga nilio lakira kike kanyora abantu baga echiri bago tebange komiti nera somo chioyo inki yako korege kora ya tiga ire paka nonye na abana baitu ira abaka liko soa abuwe boko nyora no bagua kira chikati na boi go nonye nebintu bago tabori kuruwa sechire yote liko babuya nye kera mbauti ya ichane reteri ngane ili na kira kike karuwa somo chioyo ichane te kikaruwa roroge kagenda.
5: Musubati ya mojura sinka ya abo naba naba aje ni kubaga ndirete kuwa bo eramagi mabo nyuma yugu tagulirwe nyumba Kerambutu kuruwa Nyamanengo Village kirera location ibeno wadi nyalibari chache kisi county na mange
9: Kenya ya kwa kenya kwa kwa kwa kwa ama tukabiroka nyuma yomo ngina kwa nke ya kwa kwa kwa zilio mungi mabuwa ya kwa sobo yiko kwenze Auna wamo mulo mwabo musubati yoyiga uyego tebe kana obile ya kwa kumenya senkega ya wase miyaka yonzi yomo ngino yale moyo Na abu naba nyako wako kwa tila na naisimo ke asma nyako wako tago la nyomba eiko nyomo subati oiga menyete eiko gya nyako age gotiga mo subati oiga mo na bana ba ye bata na suba kola da go ikelo nyako baga go ikase to ge kya banyenye mbu kye ibe nona ko be ka el bod jinse mecho korendo go ikra chinga kye chi mo subati oiga tala nyola bo ko nyi asa nyako baga go ikase me se kila mbauti na kolwe bilo bya ye asa no go se meli buna nyone kyo mbe ge ko ege la bo nwa mo nya bandongi nyako age go se ge go eso i me aso wango na ko ene kiyo bo nwa mo subati oiga oyo gendete ko bano mo ichano go ikra chinga kye chiga asa na magombo wa manene
10: abasubati ba mwabo baba ga baga gusita tu amenyete nere bono baikire ba gonte binganya kuruka baba ga tinde getu chuma tano aramisi paganta urire nyomba asimenyete bono ba gonte imbanta iti kondora pi asumo chuyu ya compound bono ba gonse ba gonte itindo roka nororo na sinyuru asenguchi na bana nimbigite school.
5: Abasaya babiri nigo babigutwe byarama yaga yogo kagirwa gutagurira ise nyumba na ko baba ibi ayankuru ase kenyoro kiyabuge kairungu mu bamba sublocation nyaribari masaba kise county
11: unamwegwete abasaya baiga babiri bende ye mukuru kenyoro kiga kiyabuge kairungu nigo mamu mu abasirete akabatigira tatu mu haboga bakona uko na ko barinda hona aba muraba iga baunjo kire babiri bengi babiri bingangu go bangere go chanda isaki kimpa pamoja mu nekenyoro bono nigo babo nyorekanete batagurira chi sign post cheche kanisa bachiro kuputora na kigima alinde barwa si sikire si, baenda bache kusibere tumbate ya banyorize kinga kita tumu abako babori ngangi kamukorera iga yoba imogete bakamanya gutagorera isenyo mbaka kigima mbaka rushya mabati baka chitirisa abwo bakanya kanya na kigima alinde bare sikire baka musoga lye bindo siku abuno wo mugambi kwa SM yi mogete mara mocha iga babuga te tikigima nako babeka biara honi iga likibage endelete kunya kochi kuga bwe sichinse mocha police niwo baganyirire kigima mbayo sakorera kana kojese kenyore kio eserekali imukirichi ko ya na kubaira kigima kagora ba chandira bantu asibinyuru yoba chandira ta tumwa bo kigima ba amone kinyuru giyo sipaka urwo ba swaire ase chikanisa kurwiga ase kinyuru kia buge ka irungu niyo ekiramba utukimo kiye motia ekina sarata kago tabia serikali korega asino asaba salia elinde babaire ase lichi ko ibwenete libaga bago chandira bantu asibinyuru.
5: Abantu ni kubakumeti ya se kenyoro ya kemochi ya matebiri chibiri tuichi ngoko kuruwa nyumba ni kenyoro kende omonto akanyora litoke lia ya liture kuruwa mugondo ayankuruwa sechinsa mochia muamunge nyamuali sublocation liana location wonchali kisi county.
12: Abantu bebi nyore vivere ni kumabiri nungu kumino buwa babonene ayamaega nande obu ibuwa nyareko babu kuhimo kira igu se kinyomba ya muamulimboli nige morogobeje mo abantu bachiete kere abanyene bari para bagenere kunya gukora obonchere ryo rochi so chamarogoba ange chinza ibereiga na boigo bakabwata chingo ko kuru mu choyomo kira abana bachi ko igu chingo ko chikubuga ba uchi ko saba karoranga no muntu lita tuli umuntu mutambe na boge kiro muntu lya komnyoka na abandi ba komnyoka ni go chorro na boge nandi baka so mu chondo kabere nandi baka rusingo kor bono kiale to bwa bakigima ba kubulinga ningiye ko gera ba ko swa kuiba mapema mapema kesa kweke bantu batararara boigo nande ikere kramba kiru geteke go ikamwa munge haroni ko kianyo te umusacho ya mkwe murungani niga chete kwa ikamugondo kwa ya kanyola jitoke li aturu kwa ruwaro elitera manikana kwa ikabono nga ningo nyara kwa ba ogo tuko ruwaro kikia lete ogo kumisana aso buwa wa obo nene buwa buwa tire abanto ngingi kia gati obo ibu wa soire kwa imo kerera enge nje ngamne waigo ni kwa bono abanta kakomba angina hausia mali ngane kia le nga tiga banyare kwa wabako ila obu hivyo wongora yeti baliko tiga ekere bara arore enyamueli ekuruwe ngoro ime mbarore ze nyakemi yeko gera ekere bara anyoruwa imokeruli chiko na haro mbarore obokong nekira mbauti kia bara magana kiru kile kiachie kuruwa sevinyorevi mwegule au au ime ya nyamuali
5: omategele leo na yarao karakana sevinyoro au au birwitwe tanaine erende chinga kikira mbauti kikuruka tige kuirukia mkuru kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganiri utora watera liubia
4: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sebi nyoro
3: Right, kinege sefeme ngubaya mnyege tinge Tima itina nga yalubi kitegesa kuruku kunya kwa mwana nchege gasi studio Narali tukulia chuma tatu, stati kime rongibara na isano chumu tini waka tano Mwako 2026, uwa kenumbuli wacha akoro kana Tima itina nga kinsego cha kobante kitu kunya lima rongobega ya bono nga Igonda mwana haya sense melie kiuge kutilie kiuge kuchini kukwana ebintu gete bira agere wasera umenye tabantabanga bakore bintu benda kinya bakonya ko bano bwoba rero kiri ko rara kwana ngo nganga bintu kibira agere irinde iliyo tokoba yani gento kiri bakate binaro chimo spati gete ko kulusi ari nare nga matanga ari kya mukama saba iri bana agatengere ne simbi riete nchoke nka buri simbi riete nchoke tata nchoke nchoke te gokunda teto kana ukore malo baiga yabone goro ya ngaki umuntu urabu umuntu bwate oboremu bwo gukora ibintu abantu nga bakora ibintu bingira kirimo na senge njio bwo mbali gusuka ndarage ndaga buna kunyolinge marobe ga yabona cheza cheza abantu bakuri kibesa gaiga naje ndege ta ko munte besi tari besa nke egento gyo kubona ta kora kora litanga na ko genda sisi mia si star 779 hash ekaro wachire igo ogende number 4 ineregesa Number 4 neregesa. Omanya kwa kenda chesa box yere number 1. Yere box number 1. Kukunye kunaka kwa chibox chirenye. Chibox ya chinye. Ibere. Iyo chinjibu hati kende. Ibere. Chibu hati chibesa. Kimono tinko manya njiri chita. Kini nisiku uwele box ya wate chibesa. Na buko li even to a tune of 100,000. Wala lino neme ronge tano. Na neme ronge tato. Wala lino nilibu na kende. Teto kukunye lima kwa vega. Yabu nga kukunye kwa vega si studio. Moro beli weli tukeli geli alero. Temange bati yao asoko genda si star 779 ash kukua rule gabu genda si number 4 ini ya roye gesa genda bono manyako chore box number 1 kunango se box ichi box ichi rinye tema kura kulioro renga nire liye na boko nyoranga wakuni 100,000 kaploti kaliko nyote getoko kuru kakulele kukena nyora 100,000 waka nye school fees kukena nyora 100,000 kukena madini yaba ntukua buwa ati kwa bata viti hindi mantu ya kura ni chivesi chako chiko chiko chumuti ino rimi ntubindu kunya nakapoka wakura tima I think 100,000 ya nakapoka wakura sumuntu mwono kukunya kwa manichi mwono kwa yabono na vogo tema ibati ya soko nda si star 779 ash kenango number 4 inaregesa umanya kwenye wala box number 1 iyo kunga chesa box umanya kukuna asipoki si chine ya mwone raba siko ngele kenyo rukwani hui haba ntumani bale singa jota wati besi toko bikuna whatsapp group bintu bintu di kura ngeli lakini nabola siko nyora ngeli ngeli ya kuwele ile ngombeli ya mabele kuwe ngele kubeka sumo lori wubole mi oke okay, ndo ya nyole indi li onye gule 100,000 na bewa okonyo ndo kule mbole mkwale nko gitoko mbole mbwao wano na kwa ile challenge intarele na goche chiko kwa ni bintu kiti vila haka vila kukonye ili indi li uti ya kubano ubuwa haba nta banga mwante kereta kanga mwachira atambe wano ubuwa mbole nga uyo kunya kutuwaro ubuwa nga yente kena kore nkebe na chakibi ya sere biyadi weyambibe wano mwante senge nchiko kunya kubano ubuwa ubuwa kwa nyawaranga marange tori kunya rakopako kwa kule

0: Vandu bakanda ko kwanda chibasaga iga. Ibo kitumo yondo no musibati no choringi. Njoisi yoringi. Njoisi yokora no mugo kakari ko gamba nabandu sana. Nata tuku mugiria simi eri ni ya confirm ya bantu ngachiri bwe chisano chirali. Kitari mangana. Na nagate bugonya kwa manje ga studio nche nonda mona ikurubona paka chinsa. Isano nemo nche nagate binga naye bono ko chiesa. Eri ndelio onyole bese yao. Agukunya kwa manje kana umuntu nendo chorire besa gaiga umuntu nengo liya besa gaiga ngure nande gocha nakunyolinga nokwenda *779# munyakoga ndo chori number 4 baskuruga bwogende chesa box number 1 chipox chirenye pk ya masichu nakibe ndo byawo bikoba unoko pk ya mbaba bakonya na kwalire 100,000 nabuko li 90 oja wandi bakare kuri gege 1,000, 2,000, 3,000 mundo lile 6,000 njebeko manyane chitaraba saine kwa kando mundo 10,000. Okay. Usted na bangura awo mondo chiri buisa na maita andale wala sikuna ngatari wu maene.
1: Copbank nere go kolentera obuya na maya asege kege tambe. Goetera asichipa sati yao echogo tomeru wakuru wa ngombo. Copbank ya oncho le yobo gima asichipa sati go tomuabu na chiskurfis, chinyangi, chipa sati esuguku no nyana matanga. Goetera ase Western Union, MoneyGram, TapTap, RIA, ACE, TransFast ni chintira tinde. Naboko nyolebe sayo goetera asibengi ya COP no nyetubu ati e-account. Asomoro bilio obo kaboka imeyegesa FM ntoko manye bo ikirano ngana ki obo roroboro boko nyorebe sae yugo tumwa kuro ngumbu kuitra ase ebingi yako
2: nyora ege saifema sevirengu bi mieye mwana isito ni chinugu taibire ime yomo chio Nairobi nechinse mochire ange ege sa FM inkuba ya mwanya getinge.

0: You got it at 20,000.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be.
0: Aya, tu mai tu se meta antu ane bale bara abenga akiro kanga tata itiko kilo ndoje kego li de 20,000 chae. Nkwira nande bado abantu nabange bala I have so many winners but then sekundi liga abantu babere ba ku win andi liga abantu ba win liga iga by the mungu ndo nalo liga iga mundu nalo go li de 10,000 yonde abantu bagende ko kumbura chibesa ale go li de 10,000 nalo li 20,000 tarabugolia Joseph Tima I think akikwaba Justin ndoje ndo li de 10,000 nabate muswati li 5,000 aya my thing a king ya tari kwa bugo ri sim de tele go jokuri ba sa cha tinga nyako go rika nyoro kia gae don't worry na gata binga chiba sa mbata ne chinyinga chiba sa nata kita kwana na tani mwana arule 20 na chire beyond 20 na chire what na chire 30 and bali ne chiba sa gaiga ko yanda sister 779 Kumanya kwa genda number 4 igesa kuruwa kwa genda ya si box number 1. Hello? Ndurago sini nkiru mungu anwe. Hello? Hello? Hello? Nini ya ya gante vingiri bisi? Okay. Abantu bakanyore basitagite bantu bamanya. It's very interesting. Munda ko kunebeza yayo oli bichuko. Aye monene. Nga gimbi yole.
2: Ndiya mona.
0: Oyonsoro bwa wakeresi mikurolesa.
2: Ndiya mona sorongi.
0: Kwaralire mpesa yangi yacha kyabo. Ire nga kuanyolire. Na kikwaga ende program kwa ende process nga kikwata okoko nya kuaralire bona monene bona ndo chinga wakodire mejano yao. Nga kibona wachiesa.
2: Na ndo ndo kona kokona go tawo.
0: Ehe.
2: Una staff and seven
0: men. Ehe.
2: Ndo kesa box number 1.
0: Gwarusi debe se yao kare. Gwe geni lenga ndiwe besa nero?
2: Nero, nita tekerewete.
0: Aya, karibu sana.
2: Ndiwe
0: kama. Ngiwe kati ya mundoro chunga ya agente, kitikero chuko senke bebo higo?
2: Aya, niki maene.
0: Okay. Aya, chinate ya bantonga nga kio, yunoye livu kumi ya lire, nimbato mundoro ya higo liye elfu shirini, elfu shirini aro nga niga ira, ya ndora kunya sinini, bwana tete kujulia bantu ke kiala kuna nane kwa changwa nige ntuke nde kiao ndara ganda simu ntuke nana tebi nga ke gentuke kiyo kwa stress na yabanga simu kie ndo yospi obwate ebe ne smartphone kwa sile liyengoro *779 hash ukende number 4 nerege sa kuruwa roro umanya kukenda box number 1 chesa box 1 ukwe kuna chibox nchira abuinye ea mwanya abana yara kukunyara kupake kwa wukuli 100,000 lakini temine tinga 300,000 choka chibesa nchile gaiga unabono ndo chika abantu wakande kuli chibesa nisa kuli gali gaiga abantu na bakuli chibesa ntubu wate gaiga abantu wali de chibesa mtu kuli elifu mocha elifu mbili abantu mbali bakuli elifu kumi mtu nalo lide elifu shirini mtu nalo lide elifu mocha kusembali ngabala gaiga abantu abange Justin olile elfu kumi Joseph wali marongebere by the way this guy olile kabere umungwano yali kale 1,000 and abono joli 10 kena nara nari elfu mocha na miambiri lili nari 2,000 Joyce nari 5,000 wow aya oyaro nari 500 nari goli 700 wanita toka tenga na bokuli abantu na abange na bokuli to a tune of 100,000 wana ya mwenye na kutikira iwe kwa mwenye na mwana uwe bange na kuyuri nge ngentu kire very simple kero kingeringa *779 hash ochole igesa mwenye kwa kenda se box number 1 bati ya ikubwele mwchini kuwira sama ngana majiasi njiri liyo wenge ye chinsa ire nge chige ntito kuwira sama ngana majiasi njiri liyo wenge ye chinsa inye chiba nubutuko Gwirina gocha yeye drone ala ngiko kora litangana ala ko litangana kera mondo lire 20 mondo lire 10 mondo lire 5 so which means that akole show abantu ngo nyoraro mondo ngo abantu nguraga abantu ngo kura kongonta ala mondo chibesa kaiga tena rara nga mangana maya sinchirire yo wenge menya kwirina gocha kwali tena mangana
3: Musubati ni gabwate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosienivo. Ekero musubati yago kina, e familia ni yego kina, na e amate kogenda busio. Ayaigon siniga guchaka, numu wata ni wechibese. Uyo wato kwege na ase chindoto chiao, na kogokonya uchikirania.
4: Fanikisha, kubasira abasubati wetera asa maoro kererio, amo novo konyi wechibesa. Chaka esabali yao ya fanikisha, asoro sagia ronda ruensi rubengi ya Equity rurangenaye.

0: Stay soft.
1: Nyora ege saifema sebirengo bi miye mwana isi tu nechi nugu taibire ime yomuchio Nairobi nechi nse mochire ange. Ege sa FM, enkuba ya mwanya getinge.
2: Irumu subati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosienivo. Eke rumu subati yago kina,

0: 2027 bwo nchere rikyanda gi ikomi hmm timi isi trunga umuaki kura ayinu muaki kura by the way do you think ngu wanchuri na nchiru rachiku nyan kubako okora obochori ase obochori ba nabarubosyo ekiru ukuri yali rocha inga nchira nero rocha mindset ya uja wanchuri ili aso busibo obochori bo nene ba 2027 we are not mentioning people here turuko chunduruko tebanga oo nima entu bote preferences kiru mungu nabu watu munda ocho 2027 lakini ndako kubolinga ekero kweligeli ya yomonyene kero kuli lya baaki ekura bali ka habwe kinyura bwa sokuru kera banta ba nambara wachi waaki ekura oroje ngi mindset ya chinchi usiwo chelo bana kwa 2027 eh enchira bantu ba kolengeli enchira ba okwanda mangana siasa ekero mana siasa itirega abo na kia kuwaliganiwa ekero mana siasa achire au kwana mangana gabo na kio roje enchira bantu ba ko interact njira ntuba ngi ukwana kwana kero kuri yoro chinga kuwancho linkoror nchire bintu bya nkorwa emyaka ya etire ikire kinta tu manje mate lu sanga mana nja sinjira bene kimasima mbia bon and be honest ate bonye bantu baronchu ribado orochinga umake kuro 2027 na ichikobanga bonchu riri lessons bintumbro raso mero manche mote kuro asimi yaka ya maya 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 chila mchene nga se studio mbende kuri biko kuna umu kura o 2027 takuwe kana umu kura we miaka ya magega ngekoro uche nga 2027 ama unchi lina abo wabara ibara chiko choruwa baba wabara igete aba ngao kidogo kuna mwanchi mwanchi matikali wakendrete uko wabata usiko osori ya chizo chizo mwanchi matikali nabi standu bano wakende tukubwa tukira bandu chive segi gabo watasta 779 hash chora egese film option number 4 chora chizo box option number 1 chora kati ya chiboksi nye chiriga wa mwanchi matikali mambo uenda ikawa sambamba upande wako mtu magenda tukubiru mwanchi matikali chibesa giga abu nyatura imukiga tambu kero then you need to nogu anata kumukiga tambu kero kuna nga mwananchi mwanchi matikali kire ngari kia ongiri kieke uroche nga umuake kuro 2027 uchakira na aye ayoma nyene aba antubanda ubali gabu wa sokuru wa siki nyuru uche nga tuonchuri hili na kira wune nchila tuange 2022 ni miaka ya maega gesa ni gesa alo
1: gesa na gesa na profesa tuwa disapasia
0: iyo wa mtata buwa kira bia
1: buwa kira moralione
0: buwa kira bia na kia buma ati
1: maate mbora wasaire maata insinyo kabisa sakuru kunya kembe na sauti mugirango
0: ii
1: asikuwa buatire chopu otieno
0: yes
1: wano mintu kuwaratire nganengia ikirao ndi una wano kenya kembe na sauti mugirango asinche chopu otieno nkuru kucha kiranchomo nyene
0: ii
1: ane kerengo tega rase familia ite nyumba ya ite kuru kumu gara ondi nama nyakukwata chakembe na unama nyakukwata uchinyamarambe ikura chia wano nchinge chitu waka kire kuru maega ika tu waka ligere hili wase montu una ngakia ngana ngakia fa wamata ngana kose ngakia rumu libi ya ngana kose tu waligere liga ngakia wato chiva ya sangana waani ika chikombi ute chiva aleta kere gento puna wa aleta na wana wabanga ini hile ya viko jie viko rupu chensi chensi umate ya anga ini hili nyale na mui boli yoli karo kendo ta chiete sukuru wa sakasomi umuana la ikafomfa kakenda kore chakende university kuwete kuruwa so mwana ba ngai ni iliyo maeta wa hivyo libuna ana kiwa kwa kachikura wana na wanda atenge chenchi nero orale nene ule jijia 2027 ya mapatirika akaro akarama nene mono na ane mbuga tu kwege na huisa ine maybe koro mbilo oro vikoro kibuna wano chikura nyawale no mtu lio taa manyetu oleko gendo chenya kubuga tuzwe karatasi ugo so onya oroma kivye kura tama nyetinga jia kwa kakochi mbikari kwa kwa lekana Oni ge binte bikaro mwano minte bingawa sana nande bono oge ntuna chire na igorele bujan kelinga kurua saba ntubara sopa nyora wa murabari baka wa isa keche nsiye chenzi angaini kurua mga kapaku mongi no konyo hore bakale timu hamo wabu hata ine mwoto tayo waka kura angao konyo hore nga hao mwano fundi zile isa kwa sako wanyo hore iso wa ani baerra nilio buerra ni uro bujabuna na kibawo chiku waka chikura iko bono nga tayo waika sapasya Kura chiavo ni gava na siasa la tigava manya tati yenga kieli ya kurumaega na buba alera tenga magana ya chi kompiuta na wana basa mera chi kompiuta na wana bachira baka turusi kuruano ke baka soa chichito Ichite waro nete vare terra chi kure chi kalima patiri kwa sana nandetu watu wege nugo isa inenga aseta ya woi wo chokarka na buwa kura aseta ya ni monto wa chikanyagaliyo monto nge kenki ya waiga Kule chigo chigo wakwa aki na ukweli omu ntoko choro kuruo muhemu siye saari paka igorari ama nye kaine na wanya kenyo rotari ama nye kaine na hanga Nairobi ama nye kaine na wanya kenyo rungo hana ya tuwa chora
0: Igo
1: Igo bono na wanta ketaka taenga ama ngana iyo wale buja kabisa lakini wana siya saari wakwa nyako wako muru wakwa nyako tiyo rok nga gento nkeyo nga gento nkeyo nga nga ntoro tegu na togo chigo kora tika wama nyaka na wana inchi wapa chawati na wana inchi ni intu wapa togo kuwana Iko bono ntumanye tega yetonkerega abwo una bona bakenya bari sporte tiyo chiga abwo so yo ndore gukora ku ngomba na bera kene kabisa kani ntu aba na iki go ma patri ko tigambo mwenge tigera bande la inyo so pasi ntu abena ki eh ama patri ko narwa manene mono se chule chicha 2027 ni na hata aba manene mono muna pa anya korore kana na linde mbuya mono na recha poti no so pasi ya kemena south mugirango
0: ni mona sante sana joboti no kuro chinse mchiri chanya kembene south mugirango right Tebanga mabadiliki raundi hiyo mwanchi mtikili Haita kwa kama kawaida Hei, ntubiwa chika waka waida gawa Hei, ntubiwa chenjiti Hei Na kioro chai 0 7 24 25 65 04 0 7 33 33